0: Bula.
1: Bula vinaka. Ongona Radio 4EB na ngani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and na Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talewa sitingo na wakaviti. Kapakto kai, may rongo may viti. Na programo ngo endo rongo e viana vimbo inkedhe ni wakarawai may na tini kina tini kandua na kaloko. Na edha ngu alai se batin ngu koro may sese sangani aundrave. Tumani au tigo na mbongi ni kuwa na marama basumbeka ni sambeto arin tabu dola arin
2: dola dola vina
1: ok minda barongo tasaramanda na kenda ibang wakanga wakayalo ena madha wongo
3: andale sonia na mbongi ni kuwa sa turma ena nakadaka wa si rua mena tiki na tulis ngulu kabitu kina pasang bul kabitu nakadaka wa si rua mena tiki na tulis ngulu kabitu kina pasang bul kabitu na kami tumbu kina na lotu. E wakara i takatoka i keko luke, a kami nda waka e dhora ke waka e nda ngan revendina mi tumbu dhaki na nonda i baba kosa lotu me leo e bunga. Arsa ngumatu sara e na lako kina wanli soro e na beisinga, arsa aloma vata, arsa ndobi manrai e na veivale, arsa kania na kenra e na marau ke na yalundina. Nyersa waka binabina kitaka tiku buwana klo, Asabi na katira ko ir na tamata wakay anduanga. Iya na turanga sa wakay kurta ka kibayira na isong-songo leo ni lotu. E na visinga na tamata ersa wakumpula iteko. Na wasa wakirisi ka wakandi otake eke e wakay kurta ki endusia ni ra leo lebu era durutiko yani e na visinga. Ke leo erua wale mananga ena singa yandua sana tumbu na ibaba koso ena bitu nanrau ena nduanga na embaki. Era senga ni viva kalotaki se viva kambulumbulotaki. Ko irna lotu taumanda era ndau sota watanga wasia watanga na kenra sera kana wata. Ka waka pinawina katiko buwana klou. Es rangei taudanga ayani na leo bunga kina nonra isongsongo leo ni lotu. Embulei kenda na iba karau ngo. Mindan di keba talimanda na nanda vi maliwai na saati ko ena loma ni lotu. Ena rani waka I kuritaki na nanda leo ni lotu na kalou keba ka enda marroya ka susunga tiko na nanda vi maliwai binaka. Vi botai ka wiliki na nanda rao ni toka vata ka vindo vi nandua na ikana kana. Minda wili nandua ngana vubale. Sanang kai waka ya rara takira me na luvena era sese tu na kalou. Kina buwale alwata ka wilomani, mitumbu kina nolotu. Ko deya rao ni kusureta mi maindobi manrai wata, kina nomu buwale ena madhawango. Emeni.

O dei singa ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, se na ivola ni volivoli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasalia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na ivolivoli, ka kena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadhawai andua. Vakautanga endua e tolu sanga vulu nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

0: e caro e caso e kale e kabo lati gbogbo bi tete n gbo wa lori Yoruba language program on 4EB radio awon lo tu te gbadun juju o lo tu ola
1: e caro e kasan salafi alaba gbogbo yin le o e ku ojo meta o
0: ati o lo tu wa idan se yi
2: enle kabo sori eto se alafi alaba yin se dada ni e ku le o
0: ato lo tu yi kosh ba won gbogbo e se nlo
2: adupe lowo olohun a n pada si routine leyin world cup ta wo
1: ati igba ta awon omo na ti wole ba
2: awon omo na de ti wole si ile iwe
1: World Cup yen lagbara
2: o lagbara o nisin gbogbo a ni ka lati ma ji ni daji mo bayi
0: abi ke ma pe bi se para yin o ya
2: ah e wo ijo final yen
1: o lagbara
2: o lagbara o awon to lo bi se won po to ye pe olohun sanu
1: well Spain sha jawo o ja ewe bori sha o
0: ah adupe lo olohun pe Spain se be
2: eh kilo de
0: no
1: ah ah kilo le toto yen
0: Messi ati ilu e awon ilu won orisirisi igberaga iwa palapala o ti poju
1: eh won ni yen Spain abi
0: ah koto ti ilu ilu Argentina o
1: eh
0: ah koto ti ilu Argentina
2: ko pin kari na ni ki se pe
0: ayen o ju passionate it's the man buyon pe tori awe iyen tin ju passionate
2: eh gugu won ko na se ni
0: yes won se be dada ni Argentina won se be ni gba tan koko win ni ojo si to koja ni World Cup you know won tun se be and awon yan tun ni pe awon referee won fun won ran won lowo
2: won sojoro
0: sojoro fun
2: eh mi na ri ton so be but cherry World Cup yi
0: awon yan binu si Argentina gan
1: ki se Argentina ni kan na binu si won binu si US gan papa orisirisi awon rules na break this time around which is very unfortunate
0: fun omo wa lode sese ni US e o
2: omo wa wo
1: ki se omo yin
0: folarin balogun
1: ki se tori omo yin na se se o
2: we omo Yoruba na
0: ni
2: omo karo ojire na ni
1: omo karo ojire ni sugbon eni to yi
2: awon baba ngbejo
1: eni to yi run yen pada tori pe ka America le continue ni ki se pe won ti ro bi America ma win the next one
0: Belgium there she won ni shikushi 4-1
2: awon yan wo match yen kan Belgium
0: ina won yan dun si yen no
2: eyin Belgium
0: no ina won yan dun pe Argentina no o se
1: won ni shoti won reyin won
2: e o da ki awon mi na ri
0: e bo Spain na ti gba ri Spain ti gba ri si ni odun merin
2: dilogun sen o ti pe
1: sugbon England gan lawon eyan really fe ko gba kini yen because it's been a long time
0: yeah, ti pe gan ni ti pe won de ni awon
2: won de gbianju
0: players to da gan
2: won gbianju sugbon o we
0: meni
2: be ni se ba ye se ri niyan ko lo ma fun wa se
0: ki la ni fa won yan wa le ni
1: opolopo nkan la ni fun won la ni o
2: ani awon orisirisi awon ibere to lagbara ta won eyan fi ranse
0: sika be sika yen sin ni
1: faji de nshan bi oyin abi
2: nshan ibi ni gbongbo oni gbongbo faji ni le faji
1: entertainment capital
2: be ni headquarters.
0: Àwọn yóò ń kọ lẹ́tà pé àwọn ń jó àwọn ń gbọ́ àwọn ń jó àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ nípa ìfẹ́ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Àwọn èèyàn ń gbádùn wa.
2: Ìfẹ́ là kọjá òfin.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tó bá tán bá tí ìfẹ́ ọ̀ fẹ́ràn o tí experience ìfẹ́ yẹn rí. O lè kọ lẹ́tà sí wa lè bẹ arrange.
1: Rárá o.
2: Àìrọ̀ o. Àwa kì í báyàn o.
1: Rárá kì í ṣe rú ẹ̀.
0: Ní ẹ sọ̀rọ̀ fún ra yín.
1: Rárá o.
0: A ní business tá à ń ṣe lọ́wọ́ bí.
1: Rárá o.
2: Ṣé pé ẹ ní matchmaker?
0: A ní business tá à ń ṣe lọ́wọ́ bí.
2: Káwọn èèyàn fìwé ránṣẹ́.
0: Kò dà kí a sọ fún gbogbo èèyàn ní nǹkan tá à ń ṣe. Tẹ́ bá ti kọ lẹ́tà, a fi iye yín àwọn nǹkan tá à ń ṣe.
2: Díẹ̀ ni commission tá a máa ń gbà náà kò pọ̀.
0: Àjọṣe business yìí orí jẹ́.
2: Olóòtú èmi kọ́ ni kí la ti ń pè onisiro ni
0: e ma wo ri to ba fe buying to ba fe te ba fe buying eso eyin na gbo die die le ba fe buying ko si wahala
2: asiko mi nko yen o to
0: ki lo pe
2: asiko ti mo contribute yen o to
0: asiko
1: eh gbogbo e ni gbogbo e na gbudo no gbudo shiro
2: eh a shiro na
1: gbogbo nkan lo ni shiro gbogbo nkan lo ni shiro
2: ta ko si ise ofe mo ko si nkan kan ofe
0: won ni enikan ko letter si wa pe awon okunrin so pe awon obirin won ni awon nilo awon okunrin mo
2: to
0: pe awon obirin mi so pe oto ni awon obirin mi so pe iro ni ewo lo jenu won
1: e ba wa da soro yi
2: e ba wa da si o oro yen lagbara die o pe awon obirin o nilo okunrin mo so to ni abi ro ni
1: okunrin na
2: o
1: de nilo obirin mo abi
0: ah no a nilo obirin dada o
2: i ro o so awon obirin lo so loro kan awon to fi we ranse won so pe awon obirin so pe won nilo okunrin mo kokunrin lo joko sibi to fe
0: kokunrin lo joko sibi to fe pe tawon okunrin ba fe wa laye won pe o lati je pe won ife partnership ati family pe won fe ko je pe ban eni se konunu pe awon o fe ma sise iyan meji kan ma pretend pe team ni won
2: iyen ni pe okunrin to ba fe wa si aye ti won kan ma jo se tokotaya o won ma jo pinse ni
0: ojo ma pinse ni
2: en ti o ba ti fe kan jo pinse ko wa ko rin si waju
0: ko rin si waju
2: se pe so so ibere won ni pe so to ni abiro
0: ko wo waju ko fogorin ko yen
2: ah
1: oro laniyan
2: oro laniyan
0: kire yin wa ro si
1: olotu e je ka sare lo sibi PIB orin
0: ah ijoro e wa wu to ye di
1: wu
2: o ya
0: e wa li ke ka sare lo si ori
2: pari te o ba je o to le amomisi
1: akoko momisi
2: akoko momisi
1: to ba momisi tan a wa gbe sita
0: e bo te yin down e down ka to lo so e
2: we ka tu oro yen pa
0: ka tu
2: oro yen oro yen oro yen lagbara o se o se se kan ni pe awon kan pe okunrin obirin o nilo okunrin mo laye mo sa abi se oju ta fe fi wo ni pe asa igbalode ni
1: emi ba so wi pe olohun to da ako ati abo o ni di to fi da won to fi ni okunrin o le da nikan wa o nilo obirin won ni ki otun ki owo otun ati owo osi eh pe kan jo pawo po kan fi ni owo se mo owo kan soso
2: ko dagberu dori ke
1: ko dagberu dori
0: ko dagberu dori
1: so emi a so wi pe
0: owo keji le jo re yan o le jo re obirin yan mi abi
1: se nkan te nso ni pe awon eyan awon okunrin o fe ma fe obirin mo ni abi
0: is the other way around
2: awon obirin no not
0: obirin lo ko letter pe awon obirin won fe ki awon okunrin wa laye won ton ba fe se ise ka won na se nsise o ma pin gbogbo ise
2: kan ma pin gbogbo ise
0: pe kaka pe kan ma je ni to nse gbogbo e awon akuku da duro ibi toro wa ni
1: okay
0: awon okunrin o so be awon okunrin a mo pe
1: se tan ba fe ara won ni abi ton ba jo nso re ara won
0: ton ba fe ara won ni won so ra won ni
1: okay. Nkan to back on meji ni. Se mo pe ti e ba so pe o ni fe nikan. Ife yen o ma je ko fe se orisirisi fun eni yen. So ti obirin ba ni fe oko e. Ti okunrin na ni fe iyawo e. Se mo pe iyen o ni je wahala. Ati jo ma sise ati jo ma se nkan funra won ko ni je wahala papa nigba to je pe won ba sese bi omo a mo wi pe tawon ton ba sese bi omo kekere obirin lo ma se ise yen ju pe ise omo titoju nkan kan okunrin na le ma sise ile kon ma se awon kan ton ba le se sugbon to ye pe nipa omo bi mo se so to ba se nipa omo ni okunrin na le ba iyawo e o le ba toju omo nitori pe a mo pe orisise awon kan lo ti wa ni ni aye isin to ye pe awon obirin won le express sile ninu won le express sile ninu fridge so that okunrin yen le gbe ko warm e ko de ba ko be ko ba fun omo yen ni milk then kise yen nikan na o tun le ma ba o le ma ba ba sere so that ti iya ba nse nkan mi okunrin na le ma ba omo sere
2: ko
1: le omo
2: won
1: jo ma rin kaakiri nkan kan beyin
2: ko fi
1: sin o ti tun le gbe sinu pram gan abi ton ma nso ni so mo dobo yen
2: some adobs
1: ara nkan ti awon okunrin na le se niyan so ki se pe obinrin nikan lo le ma se ru awon nkan yen okunrin na le
2: won le jo pin se
1: won le jo pin se
2: won le jo pin se ibi to ba ku si
0: e ma fi wa le o e je ka gboro lati awon ton ti wa leyin ka polowo oja won oro yi oro nla ni o
2: oro nla ni o
3: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. We're delivering Operation Smooth to make some of Brisbane's busiest roads safer and smoother. The record $110 million resurfacing program will renew almost 1 million square metres of road across the city. Operation Smooth follows our Big Fill pothole blitz, which repaired one pothole every 2 minutes at peak. We're investing in better roads to help get you home sooner and safer.

loni a ma ko nipa bi won se ma nse sekere sekere je ohun elo orin ni ile yoruba ti o wopo ni ariya ile ijosin ati be be lo eso igba ni won ma fi nse sekere o le tobi o le kere ti won ba fe se sekere won a ja eso igba won a fi obe ho inu igba yi